tian makuri karawan pepeire ka akiras on nis on kauka kita buka meru ayu iron minister hakari na keri pana taki siwo nana meru ro te minister ai pon katere ye ka khawakin kari ne han tepiku ai kumena inano nan kai nesma kamari na anda pekau ai ka po wai kai te karaparapa he karaparapa te pota kinu makuri ayu na koia ake amanena an potuka karawan pain makuri ka po wai kai tan makuri ayo awai ponirua ake kami mitonga kanwan te pongai Hesati yin said kiribas in Karawa and a Kongra and a Koya Kain Takawa Kiyusi Ripuripun the Kaunapung Ayanakon the Manapa Ayangayeta Takatinua, Yon Peso. Ayakongra, yo, upon Karoyan Taina Yapota Kin Karau the Kain Kiyusi Ripuripu, may Ayaminita Kapane Yataiman Yakawa and Tauroy and a Kondi Epica Po, Ika MK Yaras Tmei, or MK Tenestem. Kanwan the Kongra, yo, upon Popoto Yon, Arun Tamatan Kamanina Roy. Ana mani ni kainis ma na karirik, ari karike man ana pakapaike na karikirake. Hapo ni kaunga ki kain ki yusi riburibu ni takaungra na payo, pa na kona nda pekau ni kona ni kakawaki na paya mani ni tepenke, ntero pa e na kona ndake kainanoia, anu ngota yei, titoranupai na kona mayangaya. Hesa nambasi saini kiribas ni katanwata karawan te visa ibukinte na kosaina pa e kona ni karawaki na abisina ipairiki kai. Ayo na waki ni pupoki te tautayakan saina re, Ewa akin na mentiririke ana ko antangiraki te wa matapa enapon konan karoi ikikei. Hetaku anambasi saina yu papuensi itepunga ya takawapungi ni katua wiki ya konan karawa kei ni mua mentewa ruwaiwa o ntoki ni terantia tepimeta uana daman ngapung. Ngurungun tepitipiki. Hesa terapata retapi mea taratarani ino amatan te wa mataki di Human Rights Watch. Nte akina pa te tauteaka ni Indonesia ya sandangi ni komekia arunda na kanga mokro napena. Aya takin kaputa John Napa, I was Papua. E kwa sinakwaki, tiriposa yun na tuna aya taumetuan tepe ako mekia ntetua. Ibukin te wake ari aitarangkai yei kain makurun Papua meimeyaki. Ari enora ki pa erangin korakora tawakina ilawi ya kaina na tangani puaka Indonesia. Ibukin tarakin karikirake meharu ya kaina. Karikirake ke awake kai apun korakora yei napa tungurungure. Nkai ya maise yi siringaki naruka me... Oh, nipon kona na penrosi arun meawi ya yei kain tepe. Ayo, nikapene tokoraka ki asa nori terai ki haakiro airu indrona ki metan kare kinongorungu, haki akosina kwa rongorungu te tautea kayo, hapo nipene nikapurea kia wani kamatawari kaki. Ikamatoa te loya, au aripon ngai anapea akosina kwa teriposa yo, pa anawaki intonisa yo, ponte waki, yei tapera nikapene, ntainako. Hesa te samakuri nana wana ki pe te wana sahamua, are e kura kura ikuwa kina imuini ki pena kon wiren muan te wana ki pe yon kensi sikuri kaki in temeren wana ki pe yon American Samoa. Tiri posa te wana ki pe yon bonde DHC-6 Twin Tower Aircraft, ebon ka itaraki mea kura kura ntiang are yuria temeren wana ki pe nmuan ngapungin te kawapong taini kekei. Yosin hape pa yei, ni imen kain te wana ki pe yon pa women pirates sa hote nimen pasinsa. Temenna te pasin sare e si rota kiri inuena on kamarurunga kinkai nteo nora ki kekei. Esa TBC eta ni yela rainin bongi, ni karikana metera eto koran takarinan iloya maane ati te puwa te buina ni kiro, nana kapoon tabira wawata te common waritare waki on Glasgow. Eta peka te wayo te puwa isipui te kiro nte snatch, au wapua wanua nte clean and check, au ari arike te Te pota nda wawata ari yati inape patiri kose ya pou nda kapuwa yuwa iti nipupua isipi mea wanunga tekiro. Yapon ka women silile di ratchet mea anaikota nda wawata iti nipupua isipi mea wa tekiro. Hawa nika tinimen tepe kanata mea kanuangaya iti prawns. Na nani ayipon kamen tepe ayipon kamen ekamen Joshua ukilifi mea pota nda narawawata iki siwa pime ni mea wa tekiro mea anarawawata titokanikai. Ngurungun non nap. Esa na peristensi Ukraine Volodymyr Zelensky narana na misaira rusa pa edi puaka nke esa ntakitere muengaya te ututu wana. Nana iye ye inimen men te utuwa yu aripon kaata te makurin siri amata aani pa ngamata nap. Esa pa uwa anapata amni ya kain te utuwa yu hade wanonlovu. Yon te pa indita ke hade social media au nukorea ay karu ay ka atem au olema. Ndona kime nasia ikatenimen hapeni ni mati himuini takitena ni muyangaya nana misaira rusa. Nasia ikatenimen aikasakaha, Dominika, Virorika, Federica au Sibuya ay adhim. Hapunupuwa napa
kera batai anke heka baka inkoa ana misaira rusa isi pui maisina. O ndona ki mena drone se wopua wani pui maisina. Tairi ki nabata tayane. Tata pare eka baka kia I tayan misaira ikai pun tairi ki nroi ana kawa te presiden sayo. O ea sandangin ka kupena korun kaupain tepe ay Amerikan kai etape ni kekeiri kaki nanun tenua tena makaina enako ni karo kwatun. Taka eka matua ki men tatawa numi men the Commerce Department pa kaupain Amerika ea ponisa ndaka ndiririka iyo nda maisa ya tawana te simari ni mewa tepe sente inanun taka uwa ni kwata. O Oni mga nora ki pa etape ni kekeiri kaki na makaina kana tenua kani nite mais, hea uwa te simari tawa na tepe sente. Nana kataratara te sa rapakau yon taraki ni piripirin ta kaupai, o yesei pa enapun pea niya itarak imuina, hea tawa ekaani anapa uwa tepe sente. Hayo epon rota ki maimuin anapoka, hari ekaroya metepe a Iran o piripirin naroni ya karirike, ana business nako. Rungrung, men panan kiripas.

Nakon nasina poipo me puna chasen yo nosteria. Pun nasina etiainga kairis yo nimerakei. Sipuna aika talanga me puna aikewanang yo nusiran. Sipuna latipeta nanarire itiapike. Mere me puna onasina yo nkrismes. Tarina tiraiwete me puna apuro yo nkrismes. Pun sipuna temmo yo nusiran. Yoira atera nanatapuni makuri inusiran. Kanwan nako tarina aika rirepa tiraiwete me suritas. Ndeitaki me kanwan nako manena ay kariparyanga. O irikireke na nako ntapo aki kamena yay. Anausu me irong tamena ay irawea aresuma yon arorae. Anausu me irong sinana poipe taniera yon takayang aranuka. Kuria apimeme o nonous. Anausu puna ay apira itikia yon onotoa. Sakosa metukurei pa yesa ni keha vitiana meirong tamena arikarawa. Tesina, tesipu, tesiputoru, tetari, temane o takainapa epesintangiraki. Ay pepeari irawea. Nikarangainan tepong at tapes wawa nakas wawa tanga wapui me onowa. Nchon noraki inaverevere. Arakakaitaw nako ya doctors me nurses aki asan nga peya o yakonani ipupuoki nako ina inanun wenena noraki nikarokwa tetai are ya musirawa yei. Arakakaitaw riki nako asuan temeau nanganakin sinara sipura o siputorura temetuani meauna iradikira. Inanon temean isipi me onowa teririki. Korapa sinara sipura o siputorura pesintangira kiraura. Pepeari irawea. Naron namtopa me amkairi na koira nikapene. Konako me tangiram o uringakin aruarum me pennam na koira yeki kona nipua me iraura. Ngaira nasim sipum me siputorum. Owa mousuwa nikapene aika sisiku me tangiram. Rapatana evene nrau na yao sinasina aika karawais me taasirete itaponi kapawea ipairiki. Awa iyo iriana tekunari ya tangiraki. Sinatoka iyeta. Kapara upuri awa iyo iriana tekunari ya tangiraki. Sina ikotaki iyeta.

0: na reitari ki ongora me katanua tari e tangira ki nakona me nampo ta ki namakuri e te muaisa impiki ongora me te tawanoa yo. Nako ia tokora ki ake akakariki e te mani na ki makuri aika ia antarawa te ina inano me peso. Ipiki na mi rongorongo a ea waki nkai ANZ nibusimaya na ake akanikauka aya bank accounts ipiki nika akarinan aya mani na ki makuri nako iai. Nka nako ia ngua kaukan an bank accounts kwa ta ia waka nikawara te sport complex ipiki mi kain peso. Ke KTC ipiki mi nkami kain TUC. Ta yoka wata pepan na mi ipong inipong tiat kopi ndona ki me ami ID tiat kopi. Ta yoka nora ana official Facebook page MYSA ipiki ni paninin rongorongona. Kambesindapa awane meiron OYC MYSA.
1: Hey, wasan nung ngote akan di campaign arapi ki merawari rei.
2: Ya, pati nang kote campaign nan. Yesan nora ti teka ani an tayan saan po, ta akiti kin tayan ni maa ni kai irari kin teka vai. May tuwa iro ya ta rong rong na, koko nani ka para para ta ya ka.
1: Arapi ki merawari rei pon di campaign, eh paputo yohan ka ungan ta kakaisaki, metan win sepe, ibukin tararuan, me kawakinan arapi ki, me aramerawa pa, anagiro tak, men wagin ka meyengeng, Oan ka pia rakaraka ki te pollution. Saki si yaani mea e puputu na pe yoan ka ungaan kaisakan na rapiki pa yaongan diki pa titapun takakaro ki en ka mea ngang iroio ameta.
2: Anaya, ane kanya rongorongon te kembe ina ane ki. Mea kukona ane ka paranako roi te teaka ane ta yoka. Ie mea nga pota ki pike mea merawa me yabusiko po kosi ka parapara ane.
1: Gana sikarawa ni ka paranako te teaka a rapiki merawa rei. O ara, pun te nauna ni paipai naron ampai, aupai, ayapai, ki arapai. Piki merawa, pun, te potan teaka e kariok, men ikotan teaka ika piki, me merawa, ki ara piki, me ara merawa. Men narawagi ni kakaisak, yoan nara piki, yana pun poka arun ka waririkian, rota kini merurungin nara piki, o reita ni meawa ki merawa, ki ara kapati namarak, pa, yaongan te meatoa meawre ideina, ipukira ngaira, tenasini kiripas, ngkai, on taye ika anaro.
2: Kura arapa tireriyo e meaw nang kaparapara, pa, yeriki roi rongrongon te kempei naane. Ipawa pa kanga itapin dikira ka maisin tayo ni mayang ang kay. Saki si yon di pike may yon di pene pe. May minno tanakini kakon na kaya na ko. Dita ki na waki ni kari na ko mayang ang kaka. Hari yan ang ako na ni kari ka te kanga nga na kon araw tapanin.
1: Ngay yaro yan. Yan suan kyo tapanin. Huwa te nga wabi matuwa na. O itaburo ko kari na kuan mayang ang nagyakak. Ngay yari ngkana yay. Ako nori ni kari na kuan na mayang ang nagyakaka. Tayo ka rita ki na kon obisin tararuan kyo tapanin yon. Isuwa ni mewa. Wo wanunga akia ke awa to wana isua ai yek kapuaki.
2: Okay, yere ki roa yane. Oi bukin te gambe nane. Eka nga arona apun si wagi na pe kanti opisane. Ke ye ye ka kona ni da ne pe bua konte wagi ne kaisa ki bukin tararuani sa kin na rapi ke mera mera wa. Tira aranga ni popo ki bukin nan.
1: De gambe na yo. A apun makuri kan jobis ai. Me akuru bundoron dikirak communities. A potaki naro. Tapiwa aki aku kurei nira pokon te wakin kakaisak ya yo. Gana yeina nom nikani boka aron tararuan. Isakin matan win narapiki. Taita para me. Nakon ana Facebook page. Arapiki mera warerei ke ndeita ki me. Opisin tararuan chutapanin ipikin piw. Namban taripon aki asan maniwek ipukin rongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katay metua apera pa. Kilipas. Tepoputo rinanun ara campaign. Arapiki mera warerei.

na temetuarin di data kanwan ng RAM, di tawano wepo riri ayo. Tapi kora kanwan na uri nidin ay kanan kunan nangani ko temerurong tekukurei nung RAM yon panangani bauri FM 89.9. Nikarokwa poon tawana na mga tauro ay rikin data kanwan ng RAM tiru karikirong rong men panangani kilipes ipukin nung RAM ke reitan nung RAM am rong ay kapong am rong ni metang. Na tauroa ni ta kanwa nung ram te tawano wayo me kunam tokorana me roia kain te A1 like a rose.

Na kay, karawan po po siya nengi on ko ako rin. Nengi ka, akim kay buki ng greenback, sim kan mo'y buki ng karikasans, o ay nengi ay ka kay imga ibuki melbonian tanong natin. Karika kilibes, pa kilibes, kapag po po to.

yangwenya ntiminise ndirike kabakana ko atisaita ware Mike Tyson yahitara nipome de ware Evander ibukenti tokane kain jan mape inanun tain ti aitarani ayapun rangin roko unin Tyson ntiero ari apun tenana pe makoron taningan nayana are Evander angina irora sataya pa ameta ka korakora ki aintwa akuri ka nganga pa na toto na nanuya menuniya nakon e uniya enata uyaroya angin muyenga apun nagi pesini ku kukurei ibukina patanga na runtebute mane metebute aini aswai mendekere ire yakia nikona toto na unin nanuya o uniya inanun teswa sakina nona pa inanona teunare tiorun tesimoi me ayo teunare irekereke metetea ponia ini mewa kairan kawaira ibukin teun ai ena kunan gareke tipita ke abu buranta yani mere amaina temon ponam smas ntain teun ngana ko teime tu anun ai roi roi ri ki pa ko na tatani ngane garo ko ai roi roi kenta beni ke kere ka ki onem narona na teha ni bopo ki temen na tia ini aria mien tanga pa era ka yonte ni bui mere mewa na ri ki me bona oi tap yasan de yakinai panna ki konani ka ka ngwa ka ina pe utirongoro ngwa yakiro roi roi ndeta yare pe ki kenna ke yai kanwani pirotona teka uwan kanne ni yango pa kona kariya ya tiwa meta re ko ni mangaya anariya ni konan tete angan nana tai ni ko atana na mekin pankana kwa ki angan nana tai ni ka para para anaitira ntiaro ni wana wana o ina ti metu ande isina ko kari kira ki ande ki teun ni ka rokwa esa bonde bata unun o aris na bon kamera kira o ri ki tai ante ya ndi dipei aki anan ko nan dusina ko mei wira uringa para na mekin aki esken kairwa me apon ko awa ngayari eka kawa ki pasina nganira te ina ome tanipun konante ekini peika sinamekin. Teka tenu wangkane koria ina taya patira roi are kopo nuni yai. Ntepitai, o tepa yari simuana yai aranamekin nun, puntepa yara ngwaririki. Me yakuna o puntepa yi akua ua pasiri yai nimeroro wakina. Teka wangkane pun toun ina nunte merekite yain. Konari yai nikarika toun ina nunte yain pamkairiripei. Mesaki buum. Ngayari konati imetu ansuku na mitira nika uomen. Pakam na puakana ayami are pontoun are na rosi yami usu. Kau teka bian yang kanya ni kairi kawai na koim pa ako na kawa tami mari karawan inanun na mita inun. Kuria yung suanga Yesu pa yung nakakabiaran ta nanom au ammeri. Pusi ngayya na kona nangani ko tiyo kona antangira antoto anandanun meri ko tangiri ya ni muana yaitu kani kaim na kon kaitaran teun are yaki kantoto anaki are pun kingin temu yung abuwa kamet yaki kukurei na musu au nammeri. Ngayari karawa yang wanya, intiminis tayo.

yo kainde sina ko imi sinara digi ake kamasa ni gitanira nora na miyao ni na mi tararua ay muarara ni gami tanira are sakonanda me ginda na nonsi kumira ni gira kabaraya rabure

0: Ei, wasan nung awat ya kan di campaign? Arapiki merah orang ini.
1: Ya, poteran kau di campaign nane. Yesan nora di daya kan yang tayan sanpot, aketik yang tayan imahan ni kai iradi kente kawai. Meitwa iroy ya tarung orang orang, koko nane kabar parata ya.
0: Arapiki merah orang ini pun di campaign. Apapun yohan kau ngan tak kai sagi. Metan win cepe, ibu kinta raruan. Me kawakinan arapiki. Me arah merah apa? Anak rotak men wagin kamiengeng. Wan kape arakaraka ke tepalusun. Sagi siyan me apapun nape yohan kau ngan kai sakan arapiki. Pa yangan diki pa tetapun takakaro. Ken kami angang iroyo amat.
1: Anaya, anaya. Anya kanya rongorongan di kembali nanya ke. Meku konan kaparan aku roi di daya ka anya tayoka. Ya menga pota ki pike me merawa. Me ya busiko pokosi kaparaparan apa.
0: Gana sekarawan kaparan aku di daya ka. Arapike merawa rei. Oh, ara. Pun te naunan pai pai. Naron ampai. Au pai. Aya pai. Ki arapai. Pike merawa. Pun. Te potan daya ka akariwak. Men ikotan daya ka ika pike. Me merawa. Ki arapike. Me aramerau. Men narawagi ni kakaisak. Yohan narapike. Yana pun buka arun kawari dikian. Dota kini merurungin narapike. O reita ni meawa ki merau. Ke arakapati namarak. Pa yohan te imatua meawre ideina. Ipukira ngaira. Tenasini kiripas. Ngkai ontaye ikanaro.
1: Kura arapati reirio e meaw nangkaparapara. Pa yerikiroi rongrongon tekempei nane. Iku awa pa kanga etapin dikira ke maisin tayani meang engkai. Saki si yon tepike me yon tepenepe. Me minno tanakini kakon neka yanako. Deita ki mea waki ni kare nako meang enna kia kaka. Hari iya meang ako nani karika te kanganga nako aro tapanin.
0: Ngai ya roi yan. Yan suan cho tapanin. Uwa te nga wabime towana. Etapuro roko kare nako an meang enna kia kaka. Ngai ya re mkana yei. Ako norian kare nako an meang enna kia kaka. Ta iyo ka reita ki nako obisin tararuan cho tapanin yon. Isuwa ni mewa. Wawa wawa wanunga akia akia akia ke awato wana isua ay leka buwaki.
1: Oke okay, yere kiroa yane. O ibukin tegempe nane. Yeka nga arona apun si wakina pe kanti opisane. Ke ye ye ika hakona anira nepe buwakon te wakina ka isaki ibukin tararuani isakin narapike mera merawa. Tira aranga ni bobuaki ibukin nane.
0: Tegempe na yu. O apun makuri kanti opis ay mea kurubu ndorondigirak communities o potaki naro. Tapi awak, aku, aku kurei niira pokon tewakin kakaisak ya yo. Gana yai nanom kani boka arun tararuan. Isakin matan win narapike. Taita para, me, nakon, ana Facebook page, arapike merawarerei ke nreita ki me, opisin tararuan cutapanin ibikin piu. Namban tarupon, aki, asan maniwek, ibukin rongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katay metua, apera, pa, kilipas. Tepopoto, rinanon, ara campaign, arapike merawarerei.

0: Hey, what's that no one want to run the campaign? Are you going to be
1: Ya, but then I'm going to campaign none. You said no rat there hand and tie and sign boat, a getting and tie any man and a guy, you're ready to take away. May do I roy a tarong or one, coconanica paraparata, ya.
0: Are you going to be ready? Pun, the campaign. I have put you on Kong one, Takaisek, Metan Win, Zepe, if you can tell one, me, Kawakinan, Arapiki, me, Aramerawapa, an agro tak, men wagon coming in. Onika pera karaka ke the pollution. Sagisi yani me epuputuna pe yon kaungan kaisakan narapiki pa yongan diki pa titapun takakaro ken kamiangang iroyo amat.
1: Anaya anaya anya kane rongorongon te kembe nani ke me kokonan ka parana ko roi te deka ane ta yaka. Ye me ngapota ki pike me merawa me yabusi ko pokosi ka paraparana.
0: Gana sikara wani ka parana ko te deka arapiki merawa re rei. O ara punte naunani pai pai naron ampai au pai ayapai ke arapai pike merawa pun te potan tega e qariok me ni kotan tega e ka pike me merawa ke arapike me ara merawa men narawa gin ka kaisa yo an arapike ena pun po qaron ka wori diken do takin merurungin na arapike o reitani me awa ki merawa ke ara kapat na marak pa yongan ti me to me ore ideina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on tai ka na ro
1: kurara ko tireriyo e me un nan kapara para pa yeri ki roi rong rong te kempe nan Ipawa pa kanga itapin tikira ka maisin tayo ni meang yung kay. Saki si yon di pige may yon di apene pe. May minno ta na kinikakon na kayo na ko. Hindi ta kinewa kinikari na ko meang yung nagyakaka. Hari yan ako na ni karika te kanga na kon arota panin.
0: Ngay yaro yan. Yan suan kyo tapanin. Uwa te nga wabi matuwa na. O, itapuro ko karina ko ang meang yung nagyakaka. Ngay yari, kana yay, ako nori yan karina ko na meang yung nagyakaka. Tayo ka rita kinakon obisin tararuan kyo tapanin yon. Isuwa ni mewa. Wawa wawa wanunga akia akia akia ke awato wana isua ae yek kapuwaki.
1: Oke yere ki roa yane. Oi bukin te kempe nane. Eka nga arona apun si waki na pe kanti opisane. Ke ye ye ika hakona anira na pe buwakon te waki ni kaisa ki bukin tararuani isa kin narapike meara merawa. Tira aranga ni popuwa ki bukin nane.
0: Te kempe na yu. O apun makuri kanti opis ae. Mea kurubu ndorondikirak communities o potaki naro. Tapiwa aki aku kurei nira pokon tewaki ni kakaisak ya yo. Gana yeina nom nikani boka arun tararuan. Isakin matan win narapiki. Taita para me nakon ana Facebook page. Arapiki mera warerei ke ndeita ki me opisin tararuan chutapanin ipikin ipiw. Namban taripon aki asan maniwek ipikin rongorongon tayin kakaisak. Sa waya ni katay metua apera pa. Kilipas te popoto rinanun ara campaign. Arapiki mera warerei.

0: Ei, wasa nung awat yakan di campaign? Arap ti kamera wala rey.
1: Ya, pati lang ko ti campaign naan. Yasa nora ti tayakan ni antayan saan po, ta akiti kin tayan ni maahan ni kay ilari kin takaway. May ito ay roya tarong rongona, kukunan ka para para tayo.
0: Arap ti kamera wala rey, pun, ti campaign. Ay hapaputo yuhan kaungan, takakaisag, metan win, sepe, ibukin tararuan. Me, kawakinan, arap ti, me, aramera wapa, anagiro tak, men wagin kamengeng, Wan ka pera karaka ki te pollution. Sagi si yani me epuputo na pe yon kaungan kaisakan narapigi pa yongan diki pa titapun takakaro kien ka miangan iroyo amat.
1: Anaya, anaya, anya kanya rongorongon te kembe na neke. Me kukunan ka para nakuwa roi te teaka ane ta yoka. Ye me nga pota ki pike me merawa me yabusiko pokosi ka para para ane.
0: Ganas karawan ka para.

0: kuat tega Arabi ke merawat rei. Oh ara pun te naunan ipai pai naron ampai, aupai, ayapai, ki arapai. Piki merawat pun te potan tega akariok men ikutan tega ika piki me merawat ki Arabi ke me ara merawat men narawagin kakaisak yon Arabi ke yana pun buka arun kawari diken dota kini merudungin Arabi ke. Oh rei tani meawa ki merawat. Ke arakapati namarak pa yaongan te metoa meure ideina ibukira ngaira tenasi ni kiripas ngkai on tai ka naro
1: kura arapati le rio eme un nan kapara para pa yeri ki roi rong rong te kempe inane e kwa wa pa kanga etapin te kira ke maisin tai ene meang ngkai saki si yon te pive me yon te pene pe me min no tana kini ka kon ne ka yena ko deita ki me wa ki ni kare na ko meang na kya ka hari e meang ko na ni kari ka te ka nga na kon arota panin
0: ngai yero yan Yang suan cota panin, uat yang awak nak tuan, itu buru roko karena kuan mengin nak jakak, ngayari, karena yai, aku nurian karena kuan mengin nak jakak, tapi awak rita kita kuan absen taruan cota panin, yon, isuan mewa, bawa, wanua, akia, ke awak tuan isua, ayek kapuak.
1: Okay, yeri kerawa yane, awi bukin tegempe nane, ikang arona. Apun si wakin na pagkanti opisane, kaya yai ka kona ni dana pa buwakon te wakin ka isa ki bukin tararuani sa kin narapi ke mera merawa. Tira aranga ni po buwaki bukin naan?
0: Di kempe na yu, apun makuri kan ti opis ay, mea kurubu ndoron dikirak, communities, pota kin naro, tapi uwa aki akukurei ni ra buwakon te wakin ka isa ki ayo. Gana yai na nom nikani buwaka aron tararuan, isa kin matanwin narapi ke, taita para mea, nakon ana Facebook page, Arapi ke merawat rei ke data ke mer opisin taruan juta panin ibukin piu namban telefon aki asan maniwek ibukin dorongan tain ke kaisak sawai ni kata imetua apa kiri pas depo boto dinanun ara campaign arapi ke merawat rei.

Kupan kami to nora yon panani mauri FM china pun ay na wante pagkantay ayo. Ham ta ingay ay pun si tapi matawan ari kita minis ay nang boten mo ke. Mayare tirano kono na public holiday ayo na tauroin diri tirano kono nora yon panani mauri FM china pun point nine. Kunam makin na rin ay kana kono na ngani kote merulong tukuray karawakin na kuspangam na wante pagkantay ayo. Sina tauroin kay nako na kon kuna ra to karna yo ibkin no ram de pakanta yo mayro ni Laura may kuna na Gloria

0: Hey, what's up? No one wants to attend the campaign. Are you going to be ready?
1: Yeah, but you're not going to campaign, Nan. You said Nora to take hand and Diane Sanipot, a kitty can Diane Mahanika, you ready can take away. May do I roll your tarong or on a coconanica paraparata, ya?
0: Are you going to be ready, Pun, the campaign? I have to yon kong one, Takaisaki, Metan Win, Sepe, if you can tarar one, me, Kawakinan, Arapiki, me, Aramerawapa, an agro tak, men wagin kamiang. Oni kepera karaka ke te pollution. Sagi siyane me epuputo na pe yon kaungan kaisa kan narapige pa yongan diki pa tetapun takakaro ken kamiangang iroyo amat.
1: Anaya anaya anya kanya rongrongan te kembe na ne ke me kokonan ka parana ko roi te teka anya ta yaka. Ye me ngapota ki pike me merawa me yabusi ko pokosi ka para para ana.
0: Gana sikara woni ka parana ko teka arapige merawa re. O ara pun te naunan pai pai naron ampai au pai ayapai ke arapai. Pike merawa pun te potan tega akariok meni kotan tega ika pike me merawa ki arapike me ara merawa men narawa gin ka kaisa yon arapike ena pun po garon ka wori diken dotakin merudungin narapike o reitani meawa ki merawa ki arakapatin namarak pa yongan ti me to me oreideina ipukira ngaira tenasini kilipas ngkai on taye kana ro
1: kur arapati reriyo e meun nan ka para para pa yeri ki roi rong rongon te kempei nan Ikuwa pa kanga itapin tikira ka maisin tayo ni mga ngay. Sabi si yon tipi ka may yon tipi na pe. May minno ta na kinikakon na ka yan ako. Hindi ta ki may waki ni karin ako mga ngay nagyakaka. Hari yaman ako na ni karika te kangangan ako na araw tapanin.
0: Ngay yaro yan. Yan suan tiyo tapanin. Huwa tanga wabi matuwa na. O, itapuro ko karin ako na mga ngay nagyakaka. Ngay yari, ngana yay, ako nori ni karin ako na mga ngay nagyakaka. Tayo ka rita ki na kon obisin tararuan tiyo tapanin yon. Isuwa ni mewa. Wo wo wo wanungo akia akia akia ke awato wana isuo ai yekka buwaki
1: oke yere ki roa yane oi bukin te gambe nane yeka nga arona apun si waki na pe kanti opisane ke ye ye ka kona ni dane pe buwa konte waki na kaisa ki bukin tararwani sakin na rapike mera mera wa tira aranga ni popo ki bukin nan
0: de gambe na yo a apun makuri kan jobis ai me kurubu ndoron dikirak communities a potakin naro Tapiwa, aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak ya yo. Gana yeina nom nikani boka aron tararuan. Isakin matan win arapike. Taita para me, nakon ana Facebook page. Arapike merawarerei ke ndeitaki me opisin tararuan tutapanin ipikin ipiw. Namban taripon, aki asan maniwek ipikin rongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katay metua apera pa. Kilipas, tepoputo rinanon ara campaign. Arapike merawarerei.

Menam tapa na kong rame yay na nante tameron te tabakan tayo yo narating kay wapi meto wana te minister na kon nawa as na te meto an panwa ki meng koy me reitan na rawo wana koy mke taka kukuray re na te meto a ni ko kong rai ko on ka kame ko ina nante tameron te tatan me on tayo yo ko wang kay tapena pen ni pakate kabo puen tay ki na te meto an pan menaw studio kay Roro ni ko ane ka unga ko, jaro pa ane ko nan ako roi kanuan ane ko waki mga ina nun te ambong ayo, dikira nan ambong ina masirawa, na yapong te teroron dikira ke, te pong ayo ke, te youth day, are pon pong ina roi te pong ayo, ngayare, tira ane ko kanuan nam tayin ko yane ko kwa ngongura, may yana may ngam, may yana pe om teka, men amta pa ane ko, Kuat ini metu an, tapi sih ramai yang kau yang istilah nukun apa mayu, tekan tani apa kau narangi nukukurai, an memeu, naudineri ne mem, mayu yang apa ratah mana ne, aika kakak memeu panaya, ina nanti, tetai ne nongongra, keng ayeren, tetai yo, kai pun nana pung jororon dikira kau sena, kakak memeu ramuangkan ne, dekoran ayron de, tawar JD boy, area kai ne me jororon dikira ke, kai pun nampung jororon dikira ke, tukiroi diki, ampung ayu, yang orang tain aku kaya sana kami orang kan ni ron the white JD boy

0: Ei, wasan nungungot ya kan di campaign? Arapi ki merah wari rin?
1: Ya, pati lang ko di campaign naan. Yasan nora ti teka ane antayan saan po, ta akiti ki antayan ni maha ni kay ilari ki antayan kawai. May ito ay roya tarong rongona, kuko naan ka para tayo.
0: Arapi ki merah wari rin, pun, di campaign. Eh, puputo yon kaungan, takakaisag, metan win sepe, ibukin tararuan. Me, kawakinan arapi ki, me, aramera wapa, anagiro tak, men wagin kamengeng, Ani ka pera karaka ki the pollution. Sagi si yani me epuputo na pe yon kaungan kaisa kan narapigi pa yongan diki pa titapun takakaro kien ka miangang iroyo amat.
1: Anaya, anaya, anya kanya rongorongon te kembe na neke. Me kukunan ka parana kwa roi te teaka ane ta yoka. Ye me nga pota ki pike me merawa me yabusiko po kosi ka parapara ane.
0: Gana skarawan ka parana kwa te teaka arapigi merawa rei. O ara, punte naunan pai pai naron ampai, aupai, ayapai, ki arapai. Piki merawa pun te potan tega akariok men ikotan tega ika piki me merawa ki ara piki me ara merawa men narawa kin ka kaisa yon ara piki ena pun po garon ka wori diken dota kin merurungin ara piki o reita ni meawa ki merawa ki ara kapatin namarak pa yongan ti me to me ore ideina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on tai ka naro
1: kur ara pati reriyo e meawa nan ka para para pa yeri ki roi rong rong te kempe nan Ikuwa pa kanga itapin dikira ka maisin tayo ni meyeng ang kay. Saki si yon di pike may yon di pene pe. May minu tanaki ni kakon na kaya na ko. Dita ki may waki ni karina ko meyeng na kaya kaka. Hari yameng ako na ni karika te kanga na kon aro tapanin.
0: Ngay yaro yan. Yan suan kyo tapanin. Uwa te nga wabi matuwa na. O, itapuro ko karina ko meyeng na kaya kaka. Ngay yari, mkana, yey, ako noriyan karina ko na meyeng na kaya kaka. Tayo ka rita ki na kon obisin tararuan kyo tapanin yon. Isuwa ni mewa. Wowo wowo wanungo akia akia akia ke awa to wana isuo ai lekka puwaki.
1: Oke yere ki roa yane. Oi bukin te kempe nane. Eka nga arona apun si wakina pe kanti opisane. Ke ye ye ika hakona nira ne pe puwakon te wakina ka isa ki bukin tararuani isa ki narapike mera merawa. Tira aranga ni popo ki bukin nane.
0: Te kempe na yu. O apun makuri kanti opisane. Me akurubu ndorondikirak. Communities. O pota ki naro. Tapiwa aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak ya yo. Gana yeina nom nikani boka arun tararuan. Isakin matan win arapiki. Taita para me. Nakon ana Facebook page. Arapiki merawarere ke ndeita ki me. Opisin tararuan chutapanin ipikin piw. Namban taripon aki asan maniwek ipikin rongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katay metwa apera pa. Kilipas. Tepoputo rinanun ara campaign. Arapiki merawarere.

0: Ei, wasa no mo te akan di campaign ara piki mera ore rei.
1: Ya po te nang po te campaign nan. Ye sa no ra te te akan nan tayan san po ta ke te ken tayan ma han ka ira di ken te kawai. Me i twai ro ya ta ro ro na ko konan ka para para ta ya.
0: Ara piki mera ore rei pon te campaign. E po putu yon ko ngan ta ka kai sak metan win chepe. I bukin tarar wan me kawakinan ara piki. Me ara mera wa pa anagro tak men wagin ka mengeng. Ani ka pera kara ka ke te pollution. Sagi si yani me e puputo na pe yon kaungan kaisa kan na rapi ke pa yongan diki pa te tapun ta kakaro ke ni ka miangang iro yo amet.
1: Anaya, anaya, anya kane rongo rongon te kembe na ane ke. Me kukona ane ka parana kwa roi te tea ka ane ta yo ka. Ye me nga pota ki pike me merawa me yabusi ko po kosi ka para para ane pe.
0: Gana sika rawa ni ka parana kwa te tea ka arapi ke merawa re rei. O ara pun te nauna ni pai pai naron ampai, aupai, ayapai, ke arapai. Pikir merawa pun, tepotan tiaga ekariok, menikotan tiaga ika pikir, men merawa, ki arah pikir, men arah merawa, men narawa gini kakaisak, yon narapikir, enapun buka arun kawaririkian, dota kini merurungin narapikir, oh reita ni meawa ki merawa, ki arah kapatin namarak, pa, yongan ti meatua meawreideina, ibukira ngaira, tenasini kiripas, ngkai on taya ikanarok.
1: Kura arah patireriyo e meaw nang kaparapara, pa, yeriki roi rongrongon tekempei nane. Yekwawa pa kanga etapin tikira ke maisin ta yani meang enkai saki si yon tepi ke me yon tepe nepe me min no tana kini kako ne ka yana ko dei ta kini wa kini kare na ko meang enna kia kaka ari yana nga kona ni karika te kanga nga nakon aro tapanin
0: ngai yero yan yan suan kio tapanin uwa tenga wabi me towana a etapuro roko kare na kwan meang enna kia kaka ngai yare mkana yei ekon orian kare na kwan meang enna kia kaka ta yoka reitak inakon obisin tararuan kio tapanin yon isuwa ni mewa Wawa wawa wanunga akia akia akia ke awata wana isua ae leka buwaki.
1: Oke yere ki roi ane. Oibukin te kempei nane. Eka nga arona apun si waki na pe kanti opis ane. Ke ye ye ika hakona anira na pe buwakon te waki na ka isaki ibukin tararua ni isakin narapike meara merawa. Tira aranga ni popuaki ibukin nane.
0: Te kempei na yu. O apun makuri kanti opis ae. Mea kurubu ndorondikirak communities o potaki naro. Tapiwa aki aku kurei nira pokon tewaki ni kakaisak ya yo. Gana yei nanom nikani boka aron tararuan. Isakin matan win narapiki. Taita para me nakon ana Facebook page. Arapiki mera warerei ke ndeita ki me opisin tararuan chutapanin ipikin ipiw. Namban taripon aki asan maniwek ipikin rongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katei metua apera pa. Kilipes te popoto rinanon ara campaign arapiki mera warerei.

mente tokuna ria tangira ki ke mente te pe Australia ai e karo ko irara inara tai te pime ruai wa te menesin kai min ruai wa i onara kaka ki bosa me te nanam program ai ere menam tapa ne kongura me yei ai mind oro kon na ke mina ki sna te ime to ne kaka me ko nanga ara wo wo me kai men nara studio terapana kona te ime to ne kukurei me kan nan roana ke kanwan ne ko ma ki me ngai senangan de tawari shazi me kuna na yo.

Meron de dawari ka meuri ka meus perieta me aku na nani te tokora nan. Ante tae yua yung kane te wana ra pupusi ya ka ngai te akana. Meuri FM 89.9 te inga apo ngai yu ya pupusi me aku akatanga na pete kuna are. That's the way it is, it own Celine Dion. Papanau ka te kiroi na koi rang kai sa mga ka kauya. Pa kain te ngai na yu ni karoi tapirai ka kokokuro. Ora pa, a te kiroi nkoi me kane. Kona meuri riki nkoi ka tika viru me nam tapana kwa reisira me yei. Ayong kane kunam. That's the way it is, it own Celine Dion. Kona te te kiroi riki me nam tapo. Ani ko kwa usmaka. Nkaroi sipangam me yei. Rona ki mea kana kwa ka. Ka te kiroi yake o ayong kane kunam.

Ah, me namta pane ko ngora me ye yo ayo na ayo ri king kan nara bu siar ya ro kon nara nara po kin de nga po nge ka ngai ja kana. Me uri ri ki ta yo ka te kona de say you will be mine iron shamsi song. Pan nare ta ri ki ngora u me na usto me pai ri ki me kai. Kora ra pa a te kro ing ko. Me namta pane ko ngora me ye ing ko e ka ti ka veru kona me uri me nam sto ai kan ne ki yo kona. Te kira iri kira no namtai no ngongora ayu ampupusi yaro katangiria.

Awai te pui met wai wate mene singka ya ya porai te awate pui na yan nara meten nara program ke yan nara kongora ni kakak po sa yu ngay rin te tayo yu apen apen emuang kan ne kanwan nara po ki ngay rin na kakanta ni nga rukun na kei mui na ki ngay rin ite imeto ni kakauring ko ko yan ikwa kan day tara ni me ara rawan kakak po sa yu meten nara program si chat si na ko ira yon PPA Maori FM 89.9. Senangan Blake Shelton, mekunan anak betul korana San Peach.

Awa yuna pangka neto wana ka ngai te akana meuri mei kiris na kabarapure meuri mei nusiran. Kam konan ta yo kan ka tanga kunan mai yana ade yana ne yana yakines hararapa. A te kerai. Kona meuri nko e bravo opetaya menam tapa nusiran. Ta kanta ni ngapa kore isira mei kanne. A ni ka kukure iku. Ni kunan mare kwa tangiria. Pakuna ngurai yakin nante ngapa ngai yu. Te kerai riki men... Mauri FM 89.9, me iyo nara studio yung pairi kita rawai kai.

Nakay, karawang pupusian nengi on cooperate. Nengi ka akim ka bukin the green bag. Sing kan mo bukin ang karika sans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin melbonian tanun natin. Karika kiribes, pakiribes, katipopoto.

Compartime, torna per non rayon, Meuri FM 89.9, tepi metenua de teminis mianca e apuro e tepi metowana. Ai ragini piripirite, tetaiki, o te capu puentai, e tapena pendro coke. Ai remendam tapane con rame ye, coenito covaki, me canuana com catawano, nate meton pun a cacanacoroia makei, Meuri nerineca, te meton a pendangarangana coim. Te sangurang kanaro na paye ne para katanuata ona kona na pendong rai di merenan na ko ara rawo wana ko im ay rin te tayo yung kay pan nakia mo sina kakameo ko an data na ko rawo wana ko im tiara pa ko na kukurei an din na pangim mga kaitaran te sepangam na nan te tengay na yo sinangan te tawari shazi may kunanan na peto korana yo.

0: Ei, wasan nung mga tiyakan di campaign, ara piki merawa rin eh.
1: Ya, pati lang ko ti campaign naan. Yasan nora ti tiyakan niyan tayang saan po, ta akitikin tayang ni maangan ni kay iladikin ti kabay. May ito ay roya tarong rongon, kukunan ka para parata, ya.
0: Ara piki merawa rin eh, pun, ti campaign, ay paputo yuhan kaungan, takakaisag, metan win sepe, ibukin tararuan, me kawakinan ara piki, me ara merawa pa, anagiro tak, men wagin kamengeng, Ani ka pera karaka ki the pollution. Sagi siyan me epuputo na pe yon kaungan kaisa kan narapi ki pa yongan diki pa titapun takakaro ken kamiangan iroyo amat.
1: Anaya anaya anya kanya rongon rongon te kembe na ane ki me kukunan ka para nakuwa roi te teya ka ane ta yoka. Ye me nga pota ki pike me merawa me yabusi ko pokosi ka para para ane pe.
0: Gana skarawan ka para nakuwa te teya ka arapi ki merawa rei. O ara punte nauna ni paipai naron ampai aupai ayapai ki arapai. Piki merawa pun te potan tega akariok men ikotan tega ika piki me merawa ki ara piki me ara merawa men narawa kin ka kaisa yon ara piki yana pun po garun ka wori diken dota kin merurungin ara piki o reita ni meawa ki merawa ki ara kapatin namarak pa yongan ti meto me ore ideina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on tai ka naro
1: kurara pati reriyo yaun nan ka para para pa yeri ki roi rong rongon te campaign nan Ikuwa pa kanga itapin tikira ka maisin tayo ni mayang yung kay. Saki si yon tipi ka may yon tipi na pe. May mino tanakin ka ako na ka yan ako. Dita ki may waki ni karin ako mayang yung nagyakaka. Hari yamang ako na ni karika te kangangan ako na aro tapanin.
0: Ngay yaro yan. Yan suan tiyo tapanin. Uwa te nga wabi matuwa na. O, itaburo roko karin ako na mayang yung nagyakaka. Ngay yari, ngkana, yay, ako nori yan karin ako na mayang yung nagyakaka. Tayo ka rita ki nakon obisin tararuan tiyo tapanin yon. Isuwa ni mewa. Wo wo wo wanuwa akia akia akia ke awa to wana isuwa ay leka buwa ki
1: oke yere ki roa yane o ibukin te gembe nane yeka nga aro na apun si waki na pe kanti opisa ane ke ye ye ika hako na nida na pe buwakon te waki na ka isa ki ibukin tararuani isa kin narapi ke mera mera wa tira aranga ni po buwa ki ibukin nane
0: te gembe na yu o apun makuri kanti opisa ay mea kurubu nirondikirak communities o pota ki naro Tapiwa aki aku kurei nira pokon tewaki ni kakaisak ya yo. Gana yeina nom ni kani boka aron tararuan. Isakin matan win narapiki. Taita para me. Nakon ana Facebook page. Arapiki mera warerei ke ndeita ki mea. Opisin tararuan chuta panin ipikin ipiw. Namban tarapun aki asan maniwek ipukin rongrongon tayin kakaisak. Sa waya ni katay metua apera pa. Kilipas. Tepoputo rinanon ara campaign. Arapiki mera warerei.

0: Kawikin ang bengem. Tay ka rin ako amken, imain takaway.
1: Nego, huwagin tira pa na kikarin ako amken, ang kayyata niya kanuwa na.
0: Ipukin ang papunta tem mamengi, na ngayakawikin na, ipukin isakin na tem. E kilpes te po po to.